0: Bula. Bula vinaka. Ongona Radio 4EB and ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa stingo na vakaviti. Kabakto kai may rongo may viti. Na programo ngo endo rongo e viana ve imboin kedini vakarawai may natini kina tini kandua na kaloko. Na edhangu ala isa batin nungu koro may sesi sangani aunrobe. Tamani autiko na mboin ni kuwa na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin
1: dola dola vina
0: kemen da barongo sarmanda na kenda ibang kwakanga bakayalo ena madawango
2: nandali soni na mbong ni ko sa turma na polay choni na wasetulu manatikin na ba kina rusong kandua choni wasetulu manatikin na ba kina rusong kandua salamani ko burbura taudoko Endo na tiki ni voltambu, enda kilabi na keda na tamata lotu, na choni wase tolu, tiki na etin kaono. Ni salomani irna kei buruburu baka ongo na klou, misalia kina na luwea na endo amba unga sa waktumbura, mika kwa ni rusa, ko ira ya endo air sa wakumbu utikoya, mera rawata nga na mbulata wa mundu. Esa solite nga ko chisu ki buruburu ena ngou nango, endo nga na tiki ni buruburu lilai, ea wakta bubuli boliki na ko chisu ena nono. Ngauna. Ia soli mai kokoia ki buruburu taudoko. Enangai raonga me kila ia buruburu taudoko na itukutuku ngō, enanondalako ka tukuna yani. E rauta ni rua poindi ono na bilioni na leo I buruburu, se sember ni rongodana edai chisu. E ratua na bivunua keda I buruburu e leo bunga, siangatu ni kila ni lumani ira taudoko na klou. E rawali ni ndalako katukuna beirongo ni lomanir na klo. Amen.

Siko in Buddha Bay. Sandau salu salu tuni bibanua mi soli tuna kenan raki mai langi. Marabu tuna wasa e takalinga I mundra malu tuna kena rangi. Goen dau kaki nangonin dau, ni sabakana wanga I rabaki. Samba badiosun ringi tuna sofi membola na mua ina bualiku. Era sabaka bonda tungona leoni buli ni uambula se non-formal education. Era ngole manewe sa ibiti. Ramata taka mai na we korni buli ke na we songo songo ni tambang wane na buli o witi. Sa andusi na kena mandingi kina tom loma ni tomba o Buddha Bay e na Kama District School e Tukabesi. E wakanga e sir na saku na wanga mboro ndamu ni sa sokota sombo na loma ni tomba me waka e nandau erandau ka nangase ni sa wakanga na soko e wainroka. E votu mamada na yatu witi e loma. E tala singa koto na bendelana e mbatiki, viri toka mai wai o nei rai. E vere tu o ngau, ni sa soko raviti koe o, sa soko raviti o wakaya. O tu maa madha mai o abalau. E nawa e matangu o mako ngai, kambu tu mai ndakuna na yanu yanu o koro. E rombota, nandela ni wanga na pasindia na sarsara ke na veitala noa, ni mbadhin re koto o malolo, E dhangi koto na toka lau dheva e na korosi. E dhova ni sa dhuruma na tomba o sabu-sabu e na udhuna o lisia dheva. E oso nringi tuna wabu e sabu-sabu. Wunga e rakaya ni koruana nabu. Sa sombu na ilako-lako me vidhivi na salambalabu na Hibiscus Highway me sa mbola na mua in Buddha Bay. Keima mindonu makiloa na koroto toka ke in Buddha Bay ni sa karombo na vanua. E ngole sara na ilako-lako in Buddha. Na nonra ya busa, na ngone turanga na tuikama, na koro ki mbemi baka I dhili taki kina. Era maangusa na leo ni koro e na tarangele taki ni vengarabi, ni oti ngana vei na ibaka ya kabi, sa ngarabi sara na vengarabi baka banua, eval nisongo, sa wasi sara na idhili. E baka ritako tau keni vale ya wabaka idhili kina, ni baka toka ina vale wea, ina vale nimbosi mai Amerika na White House. Na singa rua na nivuliwa ya, e waka e dhori vulingaya na Kama District School e Tukabesi. E wei sola na leseni, na lesoni, me waka na vulitara, bisinisi ke na vuli niveli utaki. Ke mami angarawa talanga, e sona community project, me waka na sasama ke lomu nikoro ke na koro nivuli. E mamanda ke dhu na itabi, ni rwei sola na tambangwani. Dhauru wawu kena ngwane lewa leo ni songo songo ni tambangwani mena vya saibiti. Mbao leo ni noke talanga ni buliwa ya na mbula vya maliwai ke iran leo ni vanua. Wakambimbi ena nonra siromi sombu ena nonra itangende ni mbula ena ngito dhaka dhaka wekila itobo wosa wosa kena vya wali emba tintanua. Langau Tuni suka na dhaka dhaka na ndoma ni sere ke na waini vanua e na loma ni vali nisongo lebu e mbudha. Mbolo imbutuki na loma ni vanua, sarabi na weni lingandra e burebure ni nondambula. Sato toka na mbula ni ndalo ke na yangona. Mbolewe ni noki lesu tui suba e sona iteni yangona ke na niu me indivi siko ni Buddha Bay. Saiwewe tungani ngusiki maimi na tutoka ni vengarabi ke na mangosa ni nondravelu taki na ngone turanga na tui kama. Sa non rei vos vos rong levu. Ma sa ati. Mo de mande Buddha Bay ke mam sa loloma tu ya ni ngona ke na sere ni non ra leivi siko in Buddha Bay. Siko in Buddha Bay.

Ode i senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadawa e andua. Vakauta nga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke I to kani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: e kaabo sori eto yi ninu ere kekere yi e teti si awon oro yi. In this short drama, listen to the keywords: feran, mama, omo, odabo. Bisi bisi, bawo ni?
1: Mama, alafia ni mo wa.
0: Ah, bisi o mommy, she o sun dada.
1: Beni, mo sun dada, shubon, mo team wo film kan.
0: Eh, on wo film? Film wo lo wo?
1: Film team on wo ni fila.
0: Fila. Eh, mo ti gbo nipa film yen. Shodun sha.
1: Benny, odrugan.
0: Eh, oda. Kini o fe?
1: Kosi, mo fe ki o mo pe mo feran yin.
0: Eh, mi na feran gidi gidi gan mommy.
1: Mama, se mo le lo sere pelu ore mi.
0: Benny.